0: fam
1: ngolu yota
0: ah ikira
1: iti nyono ngwecha da peri parni kele weni di yori
0: ngoko dohe
1: ikira pe we hangwechi atiamo yokore kanordo pe apati tong
0: ikira yiriti bandu jawa noga kacha Bampe wanya gwe inputa na hawe kordyo ejinga chiri nyono galingwe nakitown nijua moyo kori ukelu kori nywa

0: Poi tatalo ngi radio da katia boro e kom chawa par me tieno poi matek adugo chen kre program me ber wora nyim tiaherna go kudiko ngeni wora bayra petwere anako bunya poi tatwal amore matek yina menuti bu medde kre winya pacha femme kanal kana no yirete yeno mando ko ber program mo kene amew lone extra time beri wi yamu kan kion kiro na kien bi tini ne no ber manono kien adek neno do tie par we bonwen we me boro Rio kere pierio wie a bichel ena menuti yeno ana ko bani ko ne yenuti yeno yini bet kanono pe lock radio ni ngeni kin ping tia ber e ka ka gi magodang no a pe dang tia ber a chala no ni mito a chwe nutie dang manono mier bedatie wandang mier jol bedi bedale rekwa tutual ento ko bani a chala ba tie te kinga ra chala chala menu yeni a chwe tie no mier da yeni a kori pekino nono a berutie manono eno mio ikwo jammi wan woro e kakana yinwi chawa morno yiniti yeno mir yini wota menwiti jollo e beda menwiti jollo tutwal ento ka yini beda me chaw kere pe ramo expecting jammi ame a beri kwo chimune nu yin e pe kere ye amenuti atek eno anoko bonegi no kana nuti ateme kwo yin mir ye e kaita jollo Mano kita menuti ya kere niye nono doa kubuni ya puwe tutuali yina menuti mede kere winya pacha fem uye utiera mene na tirene nyao luo Patrick Hussein kire mekare dushu ngeni yinitia ber atie adugo atie yeria daan biru watu kere naha manu nukiawa aparu ya riyo kire mekare dushu doa kubuni ya jolo dana chel eka ate jolo uwer nyo penyo uwer rama riyo eka utadung adu chene yekan tukuwe na nu dana na upenyo hello
1: okay.
0: Atie ba
1: Apoyo
0: winyi dan.
1: Bude ndwe da ko fighter wo sen kan.
0: Apoyo Henry.
1: Kani we potie pinkene to kwe pie na jwe tin na pe wa ton.
0: Okay.
1: Na ko we me da ko bu tie ne te ye bora do man ne na Brazil.
0: Mm.
1: Mm.
0: Okay. Ana lo ni kiya ti ko no.
1: Ai ni ro.
0: Okay.
1: Na me no da ye bora iri ni.
0: Aya.
1: Kanto ya more ba.
0: Mm.
1: Ita ke borin ke me ni sar.
0: Mm.
1: Wa hanen na ni king so mun ka tir ke ken ke man da yang boy no e tam mol ta. Ne mo na pio Alex. Mo re kona ni.
0: Okay.
1: E ka re na Cosmas Ivan ka tir ko ko ni na lo ti a pu ba.
0: Ero ma e ri wi ni pe ti na no ko.
1: Ko ti a pe.
0: Mm.
1: Ni re na me da ko ke ri ti e.
0: Mena.
1: Enna edi wizi kome huko mera.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Aya do.
1: Apoye ba.
0: Apoye.
1: Eyo.
2: Fumi hii, ingia pale Betika app na unaweza angukia 500 mobucks. Kuna milioni ya mjamo kila wiki na daily free bets na free spins. Kumi ni mwecheche na Betika. Betika, jukoa la mabingwa.

0: ko kere assembly su ruma yago awila e poje alur tengulol pe kere jo longo mio balu atel program ya jogeno bere fande aiza ku jokno kia me participes hotel yo ber won koma jogdanu kelo na ma chimerti nota bira boro boro adeka riondo kere poyun chen moris na ma chimerti nota bira bon wena wen apicha bon wena chel adeka rio chel kere kan lim pasca ko
1: poi do gene ko na check to tal ma chat wi la mo kar chedono poi to tal yinne medde keda na ka tuno amanono chawo pore to tal ame abino anano ni do to yaye kan man ka cha par wi ar yoromo ento pe chawo ni ami were chela meno to yaye bor Ricky Bird tiekobo koni e kay yo ngay manono abino mi yi ko bi story mara chella menuti e borra kan tay tole tia ko boni ber chunya o kella pego

kopero kwa nyeti chukwena chora pia riono tik video bi ngeni kumtie meyo karuga magama ngata tie dori ye hani mena ni uchi overika karu biru boro vince na machimeti nota biya boro riyo abu mwena deka bi nota riyo aboro kere puyo leka deni